0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Ballroom on 1!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The time now is 8:32 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Ipiktibo talaga ang Best Cup sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Cup Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ballroom on one!

0: Q, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Ballroom on one.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Sana all!
3: Sana all!
2: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigat atin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
5: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.
0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samway

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot, Fesh?
8: Hindi ako.
7: Makidis to.
8: Parang walat.
9: At parang batang-bata
7: dahil sa Era.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
11: Era, 3-in-1 soap, enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa Era.
14: Era, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
16: Beautiful sun.
17: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: When I was young, I'd listen to the radio.
6: It's time for Sunday's Best. Listen to Sunday's Best, the greatest artists and all-time favorites. This Sunday, featuring the songs of Carpenters. This is Sunday's Best featured artists. This program is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries at supermarket. Listening to Sunday's Best on One Radio News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
7: Sunday's

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
5: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya, kaya kayo rin mga best. Mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fesh, hindi ako.
6: Makidistrove.
7: Ferong walat.
8: At parang batang-bata
7: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
11: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 Soap. Aprubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Bataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataba!
2: Sumubok na nitong bago.
4: Introducing
2: bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan. Dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
2: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
8: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Something old stock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Ang init! Bataka! Tubig na naman ba? Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Bataka!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Sunday, Old Stock!

0: Domingo po ngunyan, narin po kandati magpumpong alas at sagod pong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po. Siyempre po, ibig-imbitaran ko po kamo na magpartisipar, na magsabay, na magdangog, mag-watch sa kuya pong programa. Ano po, arog kandati, ang satuya pong kanta, satuya pong mga, ang satuya pong programa, so mga oldies. Ang gusto sabihin po kayan, so mga kanta, mga magpon pong 1950s, sagot pong mga 1970s. Ano? Diyan sana kita. And of course, so mga kanta na medyo mellow. Yeah, sabi nga ni Ininda, pampakaturog. Ano po? And so mga nagdadarangog, masapo kita, mas maray nga ni, kunigwa ka mong transistorized radio. As in po, so mga naka-live, live po kita kaya mo niyan sa kuya pong account, sa Jose Jobons Bonto. Alagad, aram tabaga na kung kita naka-live, ang sa tuya pong mga music restricted. Kaya po, garo maluyan mga music na madadangog nindo. Kaya po pig-imbitaran ko kamo, as in sa kuya po na suggest na habang kita naka-watch live, watching live, mas magayon po ako ni Guaman po kamugurari kay transistorized radio sa kataning nindo para po ang audio o malinaw ang sa endo pong mga kantang madadangog. Ano? And of course, ang sa tuya pong primerong kanta, I Only Live to Love You. And po, halik, kanta po ini ni Celia Black. And of course, this is for you. I Only Live to Love You.
1: And I...

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Honey,
1: ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.

Are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio 91.3 News FM. And of course, to the songwriter Rose Benitez. At imiyang birthday sa aga, si Mr. Jaime Bilanghel sa Puro Cuatro Kanaway. Rose, sa imong belated happy birthday, dahil ko na nabasa, pero nagdaralagan na kaya, ha? Sabi ni Ato, pabati man ang mga makaabot ako dyan. Ayan, sabi ni Buboy Tabi, ha? Sana da makaabot dyan sa Lipata siya. May ba man ako? Alex Bertis, maray nagabi po, si Ihado ko inali. And sabi ni Neri Salim, advance happy birthday in heaven, ki Mother. Itong manay Sina Bungalbal sa August 18. Inida, hali kay Josie, kay Neri, kay Emily, kay Lenny, kay Joel, kay Elmer, kay Jenny, and Maria Fe. Aha. Sabi digdi ni Buboy, Kuya Pabati, Kiote, salamat. Aha. Rosa Benitez Geraray. Hello po, Sir Alex Bertis. Kumusta po? Kan estudyante mo si Rico Benitez. Sabi ni Dante Cabais is watching the program. And of course, they are watching the program, ano? Si Marwin Bilien, si yo kagawad. Ano kagawad? Ano na ang plano? Ano? Si Mading Merit Siriula. Si Sir Dominador Baldusa and my ihado Alex Bertis. Okay? Our next song is a requested song. Kansaro pa ining simana, no? Requested song ini ni Mading Yuli Barameda para da po kay Floribicas Bungay, kimanay Ellen, kimanay Lil, kimanay Dolor Bidol,

asin sa gabo sa taga-Buang, especially sa labing husband niya, si Paling Ben Barameda, ang sa iyang request, The Wonder of You. This is for you, Mading Yule.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Wednesday night. Casino Plus. Saya. Ikaw na ba ang next naman na nalo? Casino Plus.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasexy!
7: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa.

kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang original. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Música, balita, información. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss, Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss, Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.

Again, sabi ni Rose Benitez, hello sa imo classmate Milda Bisobile. Sa gabos ng mga kaklasiko sa Dunyaw Sepa, kay kagawad Mila Bino sa Barangay 4, ay iyo, malilipot kay Alma Blancaflor at the Divine Binos Kunanan sa Santa Cruz, malilipot. Aha, sisay pa yun mga kaiskwila mong ine. Ade, sa Santa Cruz, kay Cura Bonafé Dunganon, kay Ami Bayaban Dulana, digdi sa Purukuan, Kanaway. Ano eh, mga eskwila ko ini sa Dunyaw Sepa. So, primero kong pagturo dyan ako sa Dunyaw Sepa, Idralin Marcos Foundation. Iyan ang sakuyang day malilingwan na eskwilahan. Ano? Siguro, iyon ang eskwila na nag-test kan sa kuyang pagiging maestro. And of course, I would like to acknowledge Shirley Arandia Barha, who is watching the program. Okay, our next song is another requested song. This is requested by two, si Ma'am Lynn Binyas and Miss Myrna Llaneta. Sabi ni Ma'am Myrna Llaneta, hindi na ang request niyang ini para na po sa iyang agom, si Jack Llaneta. Si Ringman, sabi ni Ma'am Lynn Binyas, para na po sa Binyas family dyan sa Kanaway, Malilipot, Albay. This is Eternally, and this is for you.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
5: Are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, to the program, the song, the singer, and the anchor. Sabi ni Sugar May, kung pwede na mag-request, pwede. Basta ang mga kantatabi Sugar May na 1950s to 1970s. Sabi ni Rosa Benitez, sabi ni Rosa, good evening po sir, nagdadangog po kami digdi sa Datag, Santa Teresa. Paguna ko niya ang kasa, Rose, sa Kanaway. Anyway, sige. Ha? So mga taga Santa Teresa tabi, salamat, kaman sa indong pagdangog. And our next song is The Wonderful Sound, or That Wonderful Sound. And this is requested by Mam Nimpa Noblesa. Mam Nimpa, this is your requested song, That Wonderful Sound.

Again, I would like to acknowledge Binolirao George. Garo eskwela ko ini da. I was ano tama. So para soccer ini ni paling sa mga panahon. Okay? Kumusta na sana? No? Good PM, sir, sabi niya. And again, sabi niya digdi, sige, taday kaya minadaog. So, again, gusto ko pong pasalamatan, giraray, ang sa tuyang mga iyonegaro ito. So, pinaka-ultimo, ano? Pasensya na ta, naglalaog, so it hurts. So,

say goodbye. Gararay. Kaya, so again, I would like to acknowledge and thank our listeners for being with us tonight. And sa endo po na programa Mabalik Giraray, ano? And siyempre gusto kong pasalamatan ang sa tuya pong mga station executives, ang sa tuya pong managing director, si Mr. Jing Monte Alegre, si Mr. Romy Bulante, ang sa tuya pong general manager, asyan ang sa tuya pong station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Siyempre po, gusto kong pasalamatan man ang sa kuya po na kairibanan ng ligdi sa estasyon, ang sa kuya pong mentor, si Mr. Manny Almoguera. Mabalik po giraray ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor sa Sabado po o Domingo po, magpumpong alas 8 sa gudpong alas 10 ang banggi. Sana dahil po kong magsawa, mag-request, tangani pong mapagbigyan ang sa endong mga requested song, ligi po sa tuyang programa, The Song, The Singer, and The Anchor. Our last song, Love Me With All of Your Heart, and this is for you.

0: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.

0: Kuwa ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klasimin semento. Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: JR Enterprises.

0: ni po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa! King!
2: Ay, bago na!
3: Ano?

0: sa siyudad din Tabaco, sin bilog na Pilipinas, 55 minutos na. Makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa indugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa programang Kikig. Ano man po ang sa inyong mga pinagigibo? Ano man po ang sa inyong mga pinagkakasiributan? Laomi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
1: Marata.
0: Sa mga katindugod niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo. Maligayang. Happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: birthday kay Madam Iris Cao. Kan San Isidro National High School. Ano tabi, Madam Masira? Kay Madam Glorian. Kay Marcel. Asin sa iba pang igwaning okasyon ngunyan aldaw, enjoy life! Sa mga katindugod niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital. Soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita ning Lunes, 17 na kan bulan Agosto 2026. Sa mga katindugod niya itong may kamunduan sa buhay. Condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po nanggagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya to sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, Partikan Provincia in Catanduanes, Camarines or Camarines Norte, Sorsogon Mas Batre.
2: Good morning.
0: Provincia Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM. Tindugo na. Sa pagkaroon po kasamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man guwapong lalaki, alagad, very inviting. As in day, nunca masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programa nga Kig-Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
3: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Sa eno taratsada kan programang Kig-Kig, an kamugtakan kan panahon. Basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Apektado kan southwest monsoon o paro sa bagat ang bilog na Luzon as in Visayas na magiging rason. Tanganing paminsan-minsan, madalum ang kalangitan, may mga turutagisti sundo sa makusog na mga paguran.
3: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Mantang ang Mindanao, apektado mga katindugon kan localized thunderstorms kaya iguaman po sindanin mga paguran sa kapalibutan.
3: Si Bueno sa Kig.
0: Marata. Oy, oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Si mga katatapos pa sana ang pistahan na yabaana. Ano gasan? Dakul talaga tambak.
3: Si Bueno sa Kig.
0: Igo pa lamang kinatada padarahiman sa mga dainakadyan. Sa mga street sweepers, mga miyembros ng Solid Waste Management Team, mga batang sendro, di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Ay, si mga katindugon niya tong nyauna sa mga merkado publiko. Ano tabi panyaw, ano tabi Madam Feli? Ang nagabot na mga epektos dyan sa merkado publiko kan siyudad din tabako. Dakol sa nangaya, mga katindugo, duman sa ibang lugar, sa indang produkto na karot, sa cabbage, uto, pig, bugtak na sa gilid kan tinamputa, barato ang presyo, diit pa ang nagbabarakal.
3: Si Bueno sa...
0: Kaya pala niya ako, tinawan ako ni payaw ni libreng cabbage ni Madam Feli kasuod ma. Kanagsaod kita dyan sa merkado. Taduman pala sa mga nagpuproducir na lugar kan carrots buda. Cabbage mga katindugo nuto na sa gilid kan tinampo nagkakaralapa na sana.
3: Si Bueno sa... Kirak
0: manan sa tuyang mga paralati ano. Ang nagpapakaon sa bilog ng mga Filipino. Kulang nin proteksyon.
4: Pasaway ka! Pugaw ka!
0: Nangapudan, tawan man si Dani ngayuda. Ayuda digdi, ayuda duman. Mga katindugo na nuha. Oy, kumustaan sa tuya mga aki? Nagkapirang aldaw na sana, end of term na. Gustong sabihon na September, August 28, dyan na so term examination, sundo September 1, mga nini, mga nunoy. Pag September 2 to 15, dyan nakapalaman na si mga ibang activities sa eskwelahan. Arogan intramural, municipal meet, as in iba pa mga katindugon. So ang mga aki, matapos itong mga activities, librido na po sinda pero guided ugaring. Si Madam Buda, si Sir Padagos Mangiraray na mamonitor sa activities kan mga aki. Duwang aldaw man sana ang daisinda. Ito ang pinga-apod na wellness break para sa mga estudyante. 12:13, 14:15, kasabay na Buda si Madam Buda si Sir sa wellness break.
3: Si Bueno sa
0: mga parauma, mabuhay ka mo. At pamanlugod na sa mga masunod na aldaw, ang proteksyon kan gobyerno. Mas pakusugon para sa indotanganing ang gabos na pagkaon, protehido. Mga parasira, pirming magpasiguro tangani pong dai mabugtak sa peligro. Ayabaan na ang mga paraurig. Oy! An African swine fever niya, una naman nagpapasad-pasad sa kapalibutan. Alagad, dainaman nga ni ang mga may saliri nagsusumbong sa mga otoridad. Tamala, mga katindugon, barat kun magbayad ang gobyerno.
3: Si Bueno sa King.
0: Kaya ang presyo kan karne nag-fluctuate na. May 230, may 220, may 240.
3: Si Bueno sa King.
0: Kaya nagpaparangurub-ngurub man ang yaon sa merkado ta ang mga yaon sa luwas kaya buwelo sana 230, 240 samantalang kami digdi 280, sundo 300.
3: Si Bueno sa
0: pati mga katindugon si mga nagpapabakal ki frozen na goods nagbaraba naman 250 na sa naman. Yanan may kompetisyon, ano ha? Ang programa giniatod sa Edukan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa, barato pa. Siyempre nga, unmanan manok ni Osang Pride Chicken na kakaiba ang siram. Sabayin pa, liribri-ribi, ang mga akin nagkukuray ko sa isabay taram manok utang tinam, igwa. Sa banwaan kan malilipot, nagwara irak digdi sa siyudad din tabako. Igwa naman, sa banwaan kan malinaw, tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, kig-kig, bareta!
4: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
7: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
8: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
12: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
13: Available in all supermarkets near you.
14: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
15: Ha? Nata, masaing ka.
14: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
15: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
14: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
15: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
14: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes! Ilabas na!

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At chunkles. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Buen Osa, King.
4: Philippine Standard Time, 13 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Buen O. Uyan na po, Anrat Sadakan, King Barreta. Enot sa lado lokal, magkatuwang na ipinaglutsar kan Bureau of Jail Management and Penology, BGMP Bicol, as in Bicol University Ligaspi, at mga libreng training para sa welding skills, as in motorcycle maintenance, para sa mga persons deprived of liberty, PDLs. Narealisar aduang extension project sa Irarum kan Building, Reintegration, Individual Development and Growth for Empowerment Bridge Project kan BGMP Kaibanan and Kugos as in Chap Banner Programs kan Bicol University. Ini igwang kamauta na magbukas din mga practical na dala na sin magtaonin mga in-demand na kaaraman pangkabuhayan para sa batayong pong pagbalikan mga nasa karsel sa komunidad. Papanginutan kan mga technical expert as in extension faculty kan Bicol University Ligaspi ang bilog na programs tanganing maasigurar na makakarisibi ang mga participantes din di kalidad na hands-on na pagturo as in opisyal na sertifikasyon. Pagkatapos kan naunambita ng training, tinawanan doon kan mga opisyalis kan BGMP Bicol ang pagtataon ng mga siring na kaaraman sa laog kan pasilidad na sarong istratehikong lakdang tanganing maibitaran ang liwat na pagbalgar sa lay o recidivism mantang pigbabalik ang tiwala sa sadiri kan mga PDL. Bilog ang pagtuod kan BGMP na ang naunambitan ng inisyatiba matao sa mga PDL nintibay para mas magkaigwanin ganansya nin formal as in patas tanganing sa indang masustiniran ang pangangaipo kan familia oras na sinda makalibre na matapos mapagsirbihan ang sa indang sintensya.
3: Si Buen Osa,
4: madagos ang mas pinakusog na pagbabantay as in pag-implementar nin mga lakdang pangsiguridad kan PNP Bicol sa manlain-lain na eskwelahan sa riyon tanganing maasigurar ang proteksyon as in siguridad kan mga estudyante para tukdo as in persona, ibang pangpersonahis kan eskwelahan. Parte ini kan padagos na police visibility as in proactive security measures na kunsain pinagigibo kan mga kapulisan ani school visitation, police presence as in traffic management sa mga eskwelahan particularmente sa oras kan paglaog as in pag-urulian kan mga estudyante. Obheto kaini na mamantinir ang katrangkiluhan sa laog as in lumas kan

0: nga iskwelahan maibitaran ang anuman na insidente asin maasigurar ang makaskas na pag-responde sa mga sitwasyon na pwedeng makaapiktar sa kaligtasan kan komunidad.
1: Si Bueno sa King.
0: Nakasararo ang mga alkalde sa probinsya Canalbay sa painot kan League of Municipalities of the Philippines LMP Albay Chapter President Caloy Baldo Jr. tanganing pakusugona ana mas pinakusog na kolaborasyon para sa makaskas na pag-utob kan mga serbisyong pampubliko. Basado sa impormasyon na nakabot sa Kigkig tinutukan sa ginibong Third Executive Council Meeting kan Liga kanakalis na Sabado, iyo ang pagdayag kan Dolly Bicol nin mga importanteng updates unong sa mga programang pang-empleyo. Arog kan tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers. Tupad Government Internship Program, GIP, as in ang mas pinakusong na Public Employment Service Office, PESO, operation sa Lambang Banwaan. Apwera sa Dolly Bicol, nakipaghampangan man ang mga alkalde sa Gobyerno Provincial kan Albay Environment and Natural Resources Office nanganing asiguraron na nakalinyada ang mga lokal na programa kan Lambang Banwaan sa existidong Provincial Environmental Policies as in Resources Management Frameworks kung saan nagtapos ang Third Executive Council Meeting kan LNP Albay Chapter sa pagbilog nin mga pinal na kasunduan as in pagyurumdum administratibo na maserbing gaya kan mga LGU sa pag-implementar nin proactive leadership as in sustainabling pag-uswag sa bilog na probinsya nin Albay.
1: Si Bueno sa
0: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King.
0: 20 minutos na nga makalipas po ang alas 5. Diretso kita ka sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Uminabot na sa sobra 181,263 na pamilya sa Kabikulan ang nakaresibi kan asistensya pinansyal sa irarom kan Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift. Basado ini sa datos na ipinagpaluwas kan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol kan Agosto 15, 2026, kung saan ang mga beneficiaryo kaini nasa kategoryang pobreng tikoy, pasiring na sa pagiging tikoy as in mga obreros na hababaan ganansya na na-identificar basado sa 2024 Community-Based Monitoring System, CBMS, gikan sa Philippine Statistics Authority, PSA. Konsain, ang mga beneficiaryo kan uplift na bako purpose as in walang gutong programa beneficiaries makakareceive ning 2,000 pesos na ayuda sa laog ning anum na bulan poon Hulyo sundo Disyembre 2026. Magigirumtuman ang uplift inisyatiba kad gobyerno provincial na gobyerno nasyonal na igwang obyetong magtao ning whole of government response para mas maprotehiran ang purchasing power kan mga Pilipino sa likod kan panagos na paglantuag kan presyo kan mga produktong petrolyo.
1: Si Bueno sa King.
0: Sarong 48 anyos na driver ang dinakop matapos matrayumpong maiserbi ang mandamiento de aresto kan sarong korte sa Tiwi Albay dahilan sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries kasuod ma duman sa Goa Kamarinisor. Bandang alas 4:30 nin hapon kan iserbi kan mga personais kan Tiwi Municipal Police Station sa pakikipagtabangan mga katindugon kan Goa Municipal Police Station ang warrant of arrest sa akusadong pigbidbidsa na si alias Ben sarong driver as in residente kan Goa Kamarinisor. Si alias Ben ang nahampang sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries na may ipinagatalaan na piyansa na nagkakantidad 30,000 pesos para sa iyang paramientras na libertad. Tolos mana ipinaaram sa akusado ang rason kana pag-aristo sa ODD asin an sa iyang mga direktos base sa konstitusyon. Operasyon mga katindugon naging matrayumpo dahilan sa padagos na kampanya kan kapulisan sa Bicol Region na dapat ang mga personang igwang nakabinbi na mandamiento di aristo dakopon asin ihampang sa korte.
1: Si Bueno sa King.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang, mayon pozolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo cemento Filipino, Holcim asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
6: Tao po.
7: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
6: Bibili sana ako ng pampahid.
7: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
6: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
7: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
6: Paulinement?
7: Oo.
6: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
7: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charit! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
6: Sikap mo?
7: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
6: Hirap din kasi ako makatulog.
7: Kakaisa sa akin?
6: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
7: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
6: Siyempre, para sa future natin.
7: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
6: Hindi, isa lang.
7: Bakit isa lang?
6: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
7: ay,
6: isa lang.
7: Ay, nakakaloka magmahal ah, para kang Paulini Men.
6: Bakit naman?
7: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ah.
5: pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
10: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
11: Ini po Sendong Kapitan, ang magparibok, yun magbayad sa sound system. Sige, hataw, tinais kong tinais, may

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman, tanganing magbadag! Maray na good morning sa mga taga-Tiwi, lalong-lalo na kay Kuya Bal, Clavisillas, Daculio. Sa mga taga-Huruan, happy fiesta sa Indo. Barangay Kagawad, Mila Brutas Ibangilista, Kan, San Isidro Ilawod, Josephine Urbon. Urbon ba ya? Ah, ina ito. Urbon. Sa family Urbon, dyan sa Labnig, Buda, Kasin. Marina, good morning. Pasiring na naman sa eskolahan, si Manong Dan Bitara, Atabon. Tibaad kong tangkasun kaman sa servisyo. Kay Madam LB Burak sa Burak family, sa mga taga Purok Tres, sa inganing lugar kamo dyan. Sa mga katidugo niya to dyan sa Marirok, kay Ninya Bilches, Mariruyo, Josephine Bio, Josephine D. Casilla, Andre Patrick Junido, Bert Bio. Sa mga taga San Lorenzo na nagpista pa sana, salamat kay Manong Richard Montales, buda sa sayang mabuot na agong. Nakikaon na, pinadarahan pa kiimbutido. Ang nagluto duman si Madam Chuna, napadabao ni Laboy. Then ang gad nagahali si Laboy, nagbabantay ng gad, kinaban. Kay Cherry Carburha, dyan sa San Lorenzo na nagpista man. Sige ang dupa-dupa, nangiimbitar, kundi paano lamang. Mainito ng kinaban. Kay Ma'am G. Canyo, Josephine Casilla, Ma'am Cathy Hiron, Tia Salvi Coral, Mr. Jomi and Ma'am Pasien Sistina. Kay Ma'am Alma Bedes, kumusta ang beautification? Kay Mading Emma Barquilla, kay Sir Vic na Cariso, buda sa sayang panabang misis dyan sa Pawa. Kay Aida Ramos, buda Beth Canyos. Kay Elsie Bungalos, Paterno Bilan, Romnick Bilaos Barbero TV. Jadin Lee, pabati dyan sa Basud. Malilipot sa Bio Family, Barsaga Family, watching live sa Manila. Kay Eden Ali Mila, kay Milo Bon, good morning, Kijo, belated happy birthday. Kay Mami Dil Madrid, Joel Burbe, Rizaldi Estrella, Maricel Millares, kay Lula Aida Bitara, Lola Fe Bitara, kay Madam Lita Bitara Bilan, kay Lola Jilay, Lolo Basi, Lola Igay, kay Paning Boy, buda Mading Auring Nunez, buda kay Manong Efren Buneyo.
1: Si Buen Osa
0: King. Oy, sa mga taga Panarayon, marata, marata, marata, marata, kay Manong Jun, buda kay Madam Tess na Miranda. Ang programang ini atun sa Dukan Dinil Bakery, tinapay, puwerte, nasok, perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall pagsalire asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang Permiñaon ang Barsaga Itere, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Itere. Solka, good news sa mga nagpapamatanga asin nalalaom digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco ang Barsaga Itere. 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman sinda nin air condition na inting barbershop in salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itere. Permiñaon si Ate Bent Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kolisiyong pagsadirikan Familia Benya, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Benya. Makukua, along National Road dyan po sa Barangay San Isidro Ilawon, malilipot albay. Sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kolisiyong. An enot sundo 30 sultada an gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos an premyo. Alas 6 pasada registration, alas 7 sundo alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga Mr. and Mrs. na habo mapasma, tampakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon indong labahon pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nats, Mambing, asin Lian Calmada. Sa mga mapagayon kan opisina, House of the Rising Sun, Igwa, nin beautification project sa barangay asin mga eskulahan. Nagahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumanduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasin da color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Partner, maangkad programa ang Kikig si Tabaco City Councilor Renir Bursi, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: Kikig. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Rinibong mga diputos ang atab na nagpasiring sa pier kan Barangay Huruan. Tiwi Albay kada kalis na Sabado para mas magsabay sa sulimning maritime procession katakod kan selebrasyon kan diocesan fiesta sa pagtatao din onra kay Nuestra Señora de Salvacion kon sa in an aktibidad pinuunan sa paaginin banal na misa sa pier kan Huruan na pinag-atindiran din mga debotos gikan pa sa manlain-lain na lugar. Sa maritime procession, dakol ang mga nagsabay na bangka na nakaantabay sa likod na parte kan dakulang bangka kun sa ina. Nakaludad ang imahin kan mahal na ina. Apera sa mga nagsabay sa prosesyon kadakol na mga debotos, anyaon sa gilid kan baybayo nakataanaw sa sakay ni ina 2026. Naging makulor asin matangkilo ang naunang bita ng aktibidad na taon-taon pinagigibo sa naunang bita ng lugar.
1: Si Bueno sa
0: ang kapulisan ng Albay patuloy na nag-iimbestiga, nangangalap ng ebidensya at hindi nagpapabaya sa seguridad. Ini bilang kasimbagan kana PNP Albay Provincial Office sa naglalakop na pahayag sa social media na daing asin nag-aaligar na daing pinagigibo ang kapulisan sa probinsya ng Albay may kinaaraman po sa mga insidente ng harabasa na asin pag papasabog ng granada sa luwaskan grow outlet kan small town lottery duman sa siyudad ni Legazpi. Maigot na pinagklarar kan Albay Police Provincial Office mga katindugod na yaon nagpapadagos at mga kapulisan sa pag-imbestigar asin paghanap din mga ebidensya tangani na makuha ang mga responsable sa mga harabasan asin siyempre pagpatakot partikularmente pagpasabog ng granada sa naunang bitan ng Bulahan kan STL.
1: Si Bueno sa
0: King. Nakatalaan gibuhon ngonya na aldaw sa siyudad din Legazpi ang Grand Job Fair bilang party ka nagpapadagos na selebrasyon kan Ibalong Festival 2026. Ang Job Fair gigibuhon sa Ibalong Centrum for Recreation ICR poon alas 8 din pagkaaga sundo alas 3 din pagkahapon. Pinaglalauman dudumugon ininin mga aplikante kung kaya ang mga otoridad ang naglatag na nin security measures para masanggabos maprotiran. Basado sa impormasyon na nakaabot sa Kikig magkatuwang ang Public Safety Office PSO asin PNP Legazpi tanganing mag-akunir sa venue kan aktibidad. Kung kaya pinag-iingganyar ang mga nasa venue kan job fair na kung igwang concerns na imagduwaduwang magrani sa assistance center na yaon sa luwas kan ICR.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, ipinagtalaan man ngunya na aldaw kan sanggun yung bayan kan maliliput albay ang sarong public hearing para sa duwang propuestong ordinansa. Inigigibuhon sa sanggun yung bayan session hall sa munisipyo poon alas 9 nin pagkaaga ang mga propuestong ordinansa igwang titulong an ordinance prohibiting persons from appearing naked in public places in the municipality of Maliliput Albay and providing penalties for violations thereof. An sarok pa, iyo an ordinance prohibiting the consumption of alcoholic beverages in public places, prohibiting disorderly conduct committed while under the influence of alcohol within the municipality of Maliliput Albay, providing penalties therefore and for other purposes. Dahil ang gani, pinag-iimbitaran ang mga interesado na magpartisipar tanganing ang gabos na si Stunes, matakwanin panahon na madangog, asin, makonsiderar.
1: Si Bueno Sa King.
0: Marata. Taon-taon, ang iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Tao po.
4: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
3: Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
3: Paulinement?
4: Oo.
3: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
3: Sikap mo?
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin yan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat.
3: Hindi, isa lang.
4: Bakit isa lang?
3: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
4: ay,
3: isa lang.
4: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
3: Bakit naman?
4: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-47 0966-819-476.

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 098.

0: 1-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
1: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Si Buen Osa! King!
4: 52 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, sa gitna ng sunod-sunod na suspensyon ng klase at paglipat sa online learning dahil sa masamang panahon, isinusulo ngayon ni Senador Irwin Tulfo ang panukalang batas na magbibigay ng 20% diskwento sa mobile prepaid load, postpaid plans at internet packages para sa lahat ng mag-aaral sa bansa. Sa kanyang Senate Bill number 2275 o Student Loan Discount Act, layo ni Tulfo na maibsan ang dagdag gastusin ng mga estudyante at magulang na hirap makasabay sa pangangailangan ng digital education.
3: Si Buen Osa, King!
4: Samantala, umabot na sa 50 lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng Tropical Cyclone Luis Maymay at Southwest Monsoon o Habagat. Ayon ito sa ulat ng Office of the Civil Defense o CD, kahapon, kabilang sa mga lugar na apektado ay ang Central Luzon, Region 3, kabilang ang Pampanga, 21 syudad at bayan sa Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Bulacan. Sa Calabarzon, Region 4A ay buong lalawigan ng Cavite, 23 lungsod at bayan. Sa Rizal, Montalban, Ilocos Region o Region 1, kabilang ang Dagupan City at Santa Barbara. Sa report ng OCD, umaabot sa 23 katawo ang death toll, 15 sa Benguet, 3 sa Batangas, 1 sa Rizal. Tig-isa naman sa La Union at Quezon.
3: Si Buen Osa, King!
4: Samantala, patuloy ang ginagawang monitoring naman ng DOST PBOX sa 4 na aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang Bulosan Volcano sa Sursogon nasa Alert Level 1. Taal Volcano sa Batangas nasa Alert Level 1. Ang Canlaon Volcano sa Negros Island nasa Alert Level number 2. At Mayon Volcano sa Albay nasa Alert Level 2 man.
3: Si Buen Osa, King!
4: Samantala, sinang ayunan ni Department of Public Works and Highways DPW Secretary Vince Dizon ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na bigo ang ahensya sa pagbibigay ng dekalidad na infrastruktura dahilan upang mas paboran ang public-private partnership PPP para sa mga pangunahing proyekto ng pamahalaan. Ang PPE ay pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pribadong sektor na nagbibigay ng kapital at nagsasagawa ng proyekto kapalit ng pagbawi ng investment sa pamamagitan ng public funds, tolls, fees at iba pang charges.
3: Si Buen Osa, King!
4: 56 na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. Patuloy po kayong nakikinig dito sa 91.3 News FM Tindugo na. Tuloy po ang ating balitaan dito sa King King Balita. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong linggo ang masusing investigasyon sa pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makua at sa kanyang convoy. Kinundi na ng Pangulo ang insidente at tiniyak na matutuloy ang halalan sa barn. Samantala, inatasan ni Comelec Chair George Irwin Garcia ang PNP at AAP na imbestigahan ang pananambang at panagutin ang mga salarin.
3: Si Buen Osa, King!
4: rekomenda ni Department of Public Works and Highways, DPW at Secretary Vince Dison, kay National Bureau of Investigation, NBI, Chief Melvin Matibag na maghanap na lamang ng ibang gagawa ng kanilang bagong gusali sa Maynila kaysa ipaubaya ito sa DPWH. Ayon kay Dison, palpak ang pagkakagawa ng DPWH sa building ng Bureau of Immigration sa Diosdado Macapagal Boulevard sa Pasay City, kaya hindi malayong matula din ang ginagawang gusali ng NBI sa Taft Avenue.
3: Si Bueno sa
4: nag-surrender manong money so DPWH. Maluyang ayaan sa muyang mga engineer. Isipon mong so milyonis na kantidad na opisina kan Bureau of Immigration palpak. Tapos igwa na naman na itutugdok, itatayo yung para sa National Bureau of Investigation. Sabi ni Vince Dison, maghanap na lang kayo ng ibang gagawa. Bakit nagkaganon ng gobyerno?
3: Si Bueno sa...
4: Wala na bang mga matitino tayong pwedeng kunin na magtrabaho sa gobyerno, lalong-lalo na sa DPWH, na ang lalaki ng pundo para sa mga project?
3: Si Bueno sa...
4: Parang nakakapanlumo talaga. Anuhan na kung magpapatuloy ang mga ganito dito sa ating bansa. Parang ang hirap nang mahalin siya. Ano ha?
5: Pasaway ka!
4: Hindi niya, wag po tayong magsasawa sapagkat walang kinalaman ang ating bansa. Ano ha? Ang talagang mga sumbikalan yung mga magnanakaw na opisyal.
5: Lato ba na yan?
4: Tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na mas papalakihin pa ang unang administrasyong Marcos ang pundo at suporta sa mga lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na mapaghatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Ito ang sinabi ni Recto matapos niyang tanggapin ang Presidential Action Agenda ng League of Municipalities of the Philippines sa Mindanao Islander Conference noong Agosto 13. Ayon kay Recto, aabot sa halos 1.4 na trilyong piso ang national tax allotment ng mga LGU sa 2027. Pinakamalaki sa kasaysayan, pinakamalaking bahagi nito ang mapupunta sa 1,491 munisipalidad na tatanggap ng kabuuang 448.70 bilyong piso. Bukod sa NTA, nakalaan din ang 58.53 bilyong piso para sa Local Government Support Fund sa ilalim ng 2027 proposed national budget.
3: Si Bueno sa King.
4: Taod-taod, ang iba pa.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture.

0: also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. And Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa ape, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Malsoon pa!
8: Si Buen Osa! King!
9: Philippine Standard Time! 5 minutos na nakalipas po ang alas 6!
10: Ang mabarayling
9: si Marata! Mga nini, mga nunoy, oras na naman tanganing mag-ipos-ipos, ano ha? Dapat mga alas 6:30 si mga regular ang klase. Pasiring na kamo sa indo mga respektibong eskwelahan. 7:15 ang flag raising ceremony. Tamang-tama pag 7:30. Primate, ralaugan na. Tama po na si Madam Buda, si Sir. Kansa indang mga litaniyang unya na aldaw. Otro ho niya to. Alos patapos na ang term 1 para sa 3-term school calendar for school year 2026-2027. paglaog kan September mga katindugo, naglilipot na ang panahon. Iya ba na? Makakadangog na naman kita kana mga pahit ni Jose Marichan. Mga araw kayan mga
10: si Buen Osa.
9: Kinaban ka ngayon, Buen. Anong pahit? Ah? Mga katindugon, ah? Dahilan sa labi ang katikapuhan sa kapalibutan. Ah? Igwa ki mga mapang-aprobitsar na dahil ng ibang pigtatandaan, ah? Kung ano igwa ang iba.
10: Si Buen Osa! King! King! King!
9: Kaya nagkapira ang mga nabibiktima nin harabasan mga katindugon na minsan siguro sa katrantahan man nagahagad ning ayuda na na papamuringtan manong mani buda manong jun sa piter kan sa indang dagit ang kapulisan. Pero in the first place, dapat bagana kita bilang may sadirikan sa tuyang House of the Rising Sun, iyo ang inot na dapat na nagpapasiguro. Ta limitado man sana ang numero kan mga personahes kan mga otoridad. Na pwedeng makakunik po kita, pero dahil kita tulos mag-expect na maabot iyan ura-urada. Kaya siguro nga ni sa panahon na ini, ang mga barangay po niya to, maging aktibo ang sa tuyang mga barangay peacekeeping action team sa mga dating barangay tanod na nag-duty burubanggi mga katindugon. Ayo, tabaku man maninigo asin tama na nabiktima kita, gusto ta ura-urada mga katindugonin responde gikan sa mga otoridad. Anuan si Superman?
10: Si Buen Osa! King! King! King!
9: Na inot na basulon dyan, kita na nagpabayakin. Kinaman ka kaya, Buen. Pero mga katindugon, talagang sa panahon mo nyan, lalong-lalo na inflation po niya to, although kita ang may pinakahababa digdi sa Kabikulan na 5.9%, pero just the same ang mga presyo kan mga panginot na barakalon talagang mahal po iyan dahil ang kulang ang oportunidad tangani na kita makapaghanap buhay. Yaon sa tuya ang paghigos eh, danay na po sa satuyang mga pobreng tikoy, nagkapira man sanaan mga sumbikalan, mga ugakod, pero kadaklan sa to mahigos. Ayo? Kaya lang dahilan po sa mga limitasyon, kulang ang oportunidad, kaya maski gura nung kahigos niya to, mga katindugon, kulang man girara yan sa tuyang nasa salong grasya. Pero, pirmi niya tong pigre-reiterar, dahil sa nakita mauyam, manong mani, diritso sana ang buhay. Ha? Ang gabos na nangyayari digdi sa satuyang palibot, actually, pirmi kitang kasabay duman sa may kasalan. O, arog ka nabibiktima baga ni narabasan, nabanggi, o, dahil paano kita nagpasiguro? Aya? Tapos, ang babasulon niya to sa mga kapulisan, na babasulon niya to si mga otoridad, makairak man, ang inot na basulon dapat kita, na nagpabaya kita, pagabot naman sa pagpasiguro kan mga importanteng bagay sa satuyang mga House of the Rising Sun. Yao na po kita na igwanin barangay tanod, igwanin mga kapulisan. Pero nakakasalisiman talaga ang mga sumbikalan manong mani. Pirmi pating pigtatandaan ka iyan. So mga turog-turog.
11: Turog pa!
9: Si mga turog-turog, buda, bako man magayon na, tamiling da ipanatatawa ng solusyon, tataramon po niya po, turog-turog sa pansitan, di ba itananindo, kamuman magpahit dyan, Kaya nga ni dagulo ng mga programa, pinakusog na pulis visibility.

0: Ti, yaon anda pakikipag-koordinar sa mga barangay. Tangani po na, kita po, magtarabangan. Oho. Ay, yata nasabi ko sa Indo, angabos na mga pangyayari digdi sa sato. Pirmi kitang kasabay, ah, sa mga kaipuhan basulon. Oh. Pagbaha sa Metro Manila, grabing basura. Bakusa naman, gobyerno, an may problema? An may problema, tao mismo. Tada itatao mga katindugon mag-gibukan sa diri niyang pinakasalit na sa naman ay obligasyon, responsibilidad na itapok nin mara, sa tamang lugar at basurahan, daita, pigtatapok sa imburnal, pigtatapok sa mga drainage system, mga katindugon. Diba? O an mga otoridad niya to, sige ang pagirumdom na kung mapupwede ariglaronan sa indong mga pahit. Kinaban!
1: Pasaway ka!
0: Irakman sa mga nagigibuman na mga kansa indang trabaho, na mga miembros kan kapulisan, permisa naman palansindang nababasol. Although, iguaman talaga kay mga paloy pakuyo na mga miembros kan PNP. Puro day po niya to pagabuson. Tanahiling man niya to ang sa indang espuersos, nahiling man niya to ang sa indang mga pinagigibo, tangani po na mantang kita nanok, bantayan kita. Biyo kitang naguhukragong, ang mga iyan uyan mata. Ayun nga ang trabaho ninda. Ayun nga ni. Trabaho ninda. Pero, di po nin garantiya na sa kadakuhan dapat ang inot na nagpapasiguro kita. Iyo po!
2: Si Bueno sa King!
0: Maray na good morning kay Da Bernardis del Castillo. Pa-shout out kay Eleanor Buticario, Babuna Umbra, kung hain ka man, dagit pala ni mga katindugon, mapasubo pa ako. Kung hain ka man ngayon, na lupalop, kinaban, magparamdam ka lamang. Dinagitan sa kinaban, pinagi pa sa One Radio, hindi sa King King, mga makonsilon kam, oy, basta mga personal na pampamilya na po nindong problema dahil na po nindong pagpaabot dignita, makasupog. Minsan nakikigkig man ako, nababasa ko ang sa indong mensahe. Mga katindugon, kan Biyernes, dahil po niya ito ininakaibanan. Kaya pigmaot niya ito na makaibanan, ngunya na Lunes. Si First District Congresswoman, Madam Criselle Bursilagman. Good morning!
3: Good morning, Sir Boy. Good morning, Manny. Good morning sa Bilog na Premier Distrito. Good morning sa Kigkig.
0: Nasa Maynila ka na namin?
3: Maynila na po, kasubanggi pa.
0: Kasubanggi ka po.
3: Late afternoon flight so sa kuya po na pabalik.
0: Gari, grabe na naman so sa imong experience. Para libot ka digdi sa Premier Distrito. Okasyon yes. Digdi, okasyon duman. Ang pinakamatindi, kaun digdi, kaun duman. Dahilan sa pistahan. Tami,
3: yan
0: madam.
3: Ang problema. Yan ang kaugmahan, pero iyo man ang problema. Oo. Pero makaugmahan na naglilibot na ang grabe ang feeling mo na makaka lalo na sa mga groundbreaking and itong mga inauguration, araw ka inauguration kan San Jose National High School, mati imong marhay talaga na apresyado marhay ining regalo na mga eskwelahan inipig anticipar ninda na mga covered court ay marasa pa, Sir Buen. Dahil grabe ang emotion kang barangay council lalo na so kapitan, napapaluha daw po. Napapaluha sila talaga duman sa mga inaragihan. Taaram taga kadaklan ka mga piga groundbreak ta na mga projects. Ini sa mga nawara ang 2025. Ini sa mga projects na talagang pig divert no sa pondo. And aram din dang padagos na ini sa kagustuhan ni Congressman Lagman na nag-commit man ako na gabos sa mga nahali no, as much as possible i-restore ko. Kaya it was a promise fulfilled and a commitment of Congressman Lagman that will still be a reality to this barangay.
0: Kaya ngunya na 2026 and focused kan sa tuyang congressist na restoration, mga katindugon.
3: Yes. So sa mga bagong mga requests talaga na hold off mo na ito,

0: Kahit ang commitment ko talaga sa mga nahalik ng 2025, ito po ang maot kong i-restore.
1: Mm-hmm. And nangyari naman, salamat sa Diyos.
0: Ayo po, saro sa mga importanteng pamana sa Muya, ni Grex, sa mga tugang ko, kasakuyang ama, iyo ang, you don't promise what you cannot keep.
1: Mm-hmm.
0: Your commitment, your word is your honor.
1: Oh.
0: Pagda imo nagibo iyan, ang ibig sabihon, maluya ang pagtubod sa imo kantawo, no? Mawawara na sa trust.
1: Uh-huh.
0: No? So trust is everything, no?
1: Mm-hmm.
0: May mga projects sa daiko na restore dahil nga ni pinagbawal kang
1: malaking mga flood control.
0: Flood control.
1: Uh-huh.
0: Pero iyan mapigamaabot kung i-restore ngunyan na 2026.
1: Ah, ngunyan. Uh-huh.
0: Opo. So kung daiko man po magigibo tulos-tulos sa kuyang commitment sa Indo, lalo-lalo na sa mga dating nag-anticipate na kanaka mga projects na nawara sa nangani at hinarali, in due time, okay?
1: Uh-huh.
0: In due time. Ta limitado man po ang, lalo na kung may mga instructions baga, nakakaliun mo ng funding for this particular mm-hmm. projects, di po kitang magiginibukaan. Pero as much as possible, I will be true to my word
1: mm-hmm.
0: To the commitment of Congressman Laguan.
1: And saro sa mga mahihiling na patutuo ang sa tuyang kongresista, dahil po nasusupog na magpasirin dyan sa indong mga komunidad, asin hampangon kita.
0: Yes.
1: Sabi.
0: Opo.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung may good news ako. Siyempre, man, di ba, Sir Buen?
1: Opo.
0: Pero grabe, Sir Buen, makaugmahon si Grex nga ni. Ngayon, masina siya giraray, nag-iiba sako. Sabi ko, mag-iba ka na sako. Ta, mga projects pa ini ni Papa.
1: Mm-hmm.
0: Mga last projects niya pa ini. And I want to be with family. Para mahiling maninda so impact ka ini sa community.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ugmahon siya. Ang kada sarong activity, may iba man na kultura, may iba man na flavor, may iba man na a level of joy, no?
1: Opo,
0: like for instance, may mga barangay na very formal, may mga barangay na grabe kakwela talaga, may mga barangay na igwa pang mga pasabog na mga mga street dancers, no?
1: Sayaw-sayaw.
0: Igwa man talaga na very reserved, no? Igwa man na very emotional, and dahil sa emotional, may mga tears of joy. Igwa man na kakengkoy na maray talaga. Kaya maugma ka na sana and ma-endear ka sa mga tao dahil sinda mismo nagtataok yung mga testimonya nila.
1: Mm-hmm.
0: So, iba-iba talaga. Kaya makaugma duman sa Imon, sa school nindo na hiling ko na matitibayan sa Imon mga staff. Sa Imon mga teaching staff, you know. Sa Filipino, wikang Filipino talaga ang ginamit na medium. Talagang aramong espesyal sa activity.
1: Mm-hmm. Opo. Na timing man na buwan ng wika. Kaya medyo
0: buwan
1: niya ko
0: wika,
1: si
0: yes.
1: Filipino ang in charge sa programa.
0: Sa programa. Ano yung sabihin? Matibay ang principal.
1: Tapos.
0: Talagang perform out niya ang mga responsibilities sa mga matitibay niya mga maestra.
1: Mm-hmm.
0: Nabisita ko sa imong
1: care center.
0: Mental health center. Mm-hmm. No? So, na-inspire man akong marhay, tayo i-share ko sa mga tugang ko ta mga mental health advocates kami.
1: I
0: so,
1: see.
0: So, Miami talaga. Yes, Sir Boy. Mm-hmm. We grew up with many members of our family experiencing mental health problems.
1: I see.
0: Talagang harani sa puso mi ini, and they are survivors.
1: Okay.
0: So, if we can do that within our family, then we would like to share the little resources that we have made the connection or otherwise to the young people, particularly itong mga clients ni Ma'am Marites. Ano po? Sa Young Center.
1: Salamat nindakula tabi, Madam. Okay.
0: Mm-mm.
1: So, gari gabus na mga talagang harali sa puso mo, binisita mo kan pistahan tabi. Madam Congressman.
0: Well, hadakol pang harani sa puso ko kaya lang di kaya na lang powers. Lalo-lalo na kasuugma dahil ang flight ko baga kasuugma. Pero I tried to, maski hi, hello, sana feeling sana talaga na importantihon man na makisumaro ako sa kaugmahan. Maski di inang karaunan, taba ko na itong importante. Mas importante so ma-appreciate mo sa sendang invitation. tapos maka hi hello ka man lamang duman sa mga kapamilya.
1: Ang saro sa pinakamatindi duman, naatab ka duman sa uruan, nagsabay ka duman sa
0: kuya. Yes, naimbitarad ako ni Mayor Jojo dahil last year, nakigig ako. Tamuna ako last year, masimbasa na ako duman sa pier. Auta, inagda ako, sabi niya, magsakay ka. May pa ako nakasakay. That was my first time last year na magsakay kay Eriba. Si Ina, paglibot duman sa Coastal Barangay County Week. Di sabi ko, halat nga na taig ko akong appointment. Madali man sana ini, auta sa madali, tulong apat oras. Ay, Diyos ko talaga yun. Kaya ngunyan, napaghandaan ko na. Dahil talaga ako nagko-schedule. Except itong sabi ko, pag natapos na mas amay-amay, baka poon akong amay man sa paglibot ko sa San Lorenzo. So, yun na. Naka-schedule na. So, dahil ako nakikig. Aramo ang pagayunan na experience to man, Sir Puen. Pahusin na itong kairiba mo si Ina na naglilibot. No? Okay. Grabe talaga. So, karantahan. So, mga pangaji sa mismo duman sa taksay ang sa taksay. O na ito pa nata man kamay kansadiring taga Legazpi gari ito po na every year libre.
1: I see.
0: Libre. Ipagamit niyan sa iyang taksay para sa mga devotees. Ang pinaka-touching sa kuya, so nagaharalat sa baybayon ang mga tao.
1: Grabing tao, ano?
0: Grabe. Grabe talaga ang devotion ng dakimahal na ina. Duman sa paglibot ni baga sa along the coastline, maihiling mo young people, old people, may mga pigawagayway na mga puti na cloth, ikaw mga, may mga ano sinda, may mga lobo, so iba may mga tarpaulin pa, may mga welcome pa kay ina. Grabe, talagang so volume kang tao. Nabakusan na nag-copyra, pero mahihili mo talaga nakalinya sila naman sa baybayon para magsabat kay ina.
1: Talaga makagirabuhon man na kuyan aktibidad. And kuyan ito eh, kakaiba kasi nasa 250 years na ang debosyon dyan sa kay mahal na ina dyan sa Banuaan Gantiwi.
0: And ganyan at kasabay man siya kang 250th anniversary kang Banuaan Kantiwi. And sa Sabado, dahil nga po ako makaka-attend, nagpaisin naman ako kay Padre na sa coronation ni Ina.
1: I see.
0: 50 years na shrine na ang Horoan. Gari-arugaan po ang pagkakasabot ko.
1: I see. Opo. Okay. So, digdig kita sa seryoso. Kanakalis na si Mana, pig-presenter na kan Palacio Malacanang ang proposed fiscal year 2027 na national budget. Kumusta po ang sa indong ano
0: na? Ngunyan daw, alas 9 po ang presentation kang DBM, kang DOF, kang basihan ka itong budget na pig-propose ninda na na-receive kang Kongreso kaso last week. Tuesday, so physical copy last week. Dingo na po ako makakatao kang input, Sir Buen. Daldadangugon ko na po kung anong basihan kang mga projections ninda. No? For the budget. And hihilingon ko kung may unprogrammed. Siyempre. Pero sa budget kang kada distrito sa DPWH for one department, ano? In this department, is the same as last year.
1: Iyong mangyaray.
0: Alas the same lang po. Oo. So, kung igwaman po ng mga variations, diit man sana po. Pero ngunyan, pigtutugutan na sa flood control.
1: I see. Basta susigurado.
0: So, siguradong nag-aragi po sa Regional Development Council or sa Local Development Council. And inilang ang budget po. Okay, this is what I heard. This is the only budget na ang DBM talaga kinilatis nila kung lahat ng mga sinabmit na line item budgets ay dumaan sa tamang proseso. Iba pa nga ng POW or Program of Work.
1: Kumpleto
0: then,
1: na.
0: Pige-check ninda, yes. Pige-check man po ninda kung ikuha na talagang, pwede na talaga siya ma-implement, implementable. Wala na mga right-of-way problems, na wala nang issues manangod sa land ownership. Grabe. Tapos so talagang dai ka makasubmit, dai isasabay.
1: Ay, talaga. So, kaipuan talaga itong mga desidido ng mga LGU automatic ang gabos ng mga supporting documents dapat naka-attach na doon sa proposal.
0: Yes, oo. Pero iniman anada ko na mag we have to gear up to the possibility, which is I think baka next year na, no, luway-luway na ini, that all local projects will be funded locally.
1: Nice.
0: And all national budgets are the only ones that will be retained in the NEP or the National Expenditure Program, which will be proposed by the President. And ibig sabihin, mga barangay roads, mga municipal and city roads, provincial roads, igwan ng LGSF.
1: I see.
0: In addition to the NATA, that would finance the mga local projects. So magiging mga big projects na lang ang matitira dahil yan na yung mga national roads and highways, mga bridges, and itong mga nationally na with national significance and importance. Sa mga mawawalan sa National Expenditure Program.
1: Sa bagay, asigurar naman ngunyan ni Recto na ang mga local government unit, 1.4 trillion ang budget pala nila para sa LGSF. So sa madaling sabi, itong mga napunan ko niya na 2026, ipagpapadagos para sa 2027.
0: Yes, ang infrastructure project, 2 years man po ang buhay niya.
1: Mm-hmm.
0: Okay, medyo, kahit na antala tayo sa bidding process ngunyan in award, and ngunyan pa sila nagkupon ang nagkapira sa construction, may 2 taon man po ang buhay kang pondo.
1: I see, okay.
0: Unlike some of the projects that we inaugurated, like in sa Kabasan District Hospital, sa Cagliari District Hospital, ang pondo ka iyan since 2025 pa po iyan, ang pondo ka iyan ma-expire na this year.
1: Ang ngunyan at December.
0: Kaya magayon man na groundbreak na siya, na once nagsimula na yung project, then wala nang problema.
1: I see.
0: You can collect even if the fund, you have to start before the fund expires. Yun naman ang importante.
1: So, digdikit na, nakaliis na Aldaw si Satuyang Grupo nag-file ni na resolusyon para sa Paksilika. Ano na po si Kuyan? Updates po niya to, Tabi, Madam Congressman.
0: Nasa bayan niya sukat inibagang budget. So halos gabos po nakatutok din sa budget. But ifa-follow up na po kung anong action kang rules committee duman sa resolution, mapaapod na naman po ini. Sali ko magiging issue siya sa budget.
1: Sa budget.
0: Yes. So part kang magiging interpellation ka mga members kang house bako saan na nakatutok duman sa budget, kundi na budgetan ba nindo sa preparasyon para sa Paksilika. Katulad ng for instance sa energy. So sino ba ang magbabudget talaga ng source of energy? Ano ba magiging source of energy natin? Magtatayo ba tayo ng solar power units, or gagamitin ba natin yung nuclear energy sa Bataan? So dako na mga questions diyan.
1: Diyan siguro magiging at least magiging klarado sa gabos. Bako man sa pag-ulang, kundi mas maraming nagpasiguro, Tabi, Madam Congressman.
0: Lalo-lalo na nangatatigwangon niya na massive na sararong stand na magkaigwak yung moratorium ang mga US states sa expansion kang AI technology.
1: And may latest, duman palan sa Iloilo, dating Iguana kipigtutugdok na arog ka yan, data center, kundi gari nagsurrender so partner, so Australian na businessman partner, tagari na pressure ning maray duman sa mga pigahanap na kuyan mga dokumento kan mga yaon duman sa Iloilo. So kundi kunalawos pala nito na inut na so Iloilo kota na sa Pilipinas na igwa ka iyan na data center. Tabi, Madam Congressman.
0: Pero sa hiling ko, small scale. This is going to be big scale, Sir Buen. That's 1,600 hectares.
1: Dakulaon talaga.
0: Dakulaon po ini. Baka po sa small scale lang. But it's good to know na may mga siring na kaiyan pala na attempts, no? Ta, gusto ko mahiling, ano sa naging position kang community, lalong-lalo na ka mga local officials, no? Diba, at ito man ang pigaharanap ninda, sing ka mamako aki tubig, tahalangkawan ang demand ka and for water, diba, afektado sa mga residente.
1: Okay.
0: So, ito, ilingon tayo sa Iloilo pa lang po. Ano, may mga kairiba ako sa Iloilo, mga kongresista, diba, may arams in the
1: Ayun po, oo. Oy, speaking of budget, buda itong mga unprogram, kumusta na? So, sa tuyang kaso sa Supreme Court.
0: Opo. Nakasubmit tagabos ng mga ano parties consent ng memorandum, memoranda. So ma-decision na po ang Supreme Court.
1: I see, naghahalat na lang kita.
0: Naghahalat na po kami. Yes, naghahalat na po kami. So si Elmar Bareda, Attorney Elmar Bareda ang saro sa mga lawyers na po. And naitawan niya na ako kang copy ka memoranda na big submit niya sa Supreme Court. Basta kung ko sir, I'll share it with you.
1: Opo. Sige, Madam Congressman. So,
0: maugmahon, Sir Ben. Ano? Maugmahon sa mga tao. Na, darako po. So, ano? So, para sa eskwelahan nindo, sa program of work.
1: Ay,
0: kayo,
1: salama.
0: May proposal baga po na maski di itsa na ang funding ko niyan, gigibuhan kipaagi na so disenyo pa pwede maging multi-story building.
1: Iyo
0: dahil
1: po.
0: Ang kagayunan pala dyan sa malilipot, mamaray ang pundasyon.
1: Matagas.
0: No? Matagas ang taga. Kung arog sa ibang lugar na kaipuhan mo ki mas masarig da pundasyon, of course, mas tahula man ang kantidad na kaipuhan mo pagsiring kaan. So, dadaraho na po ni Engineer Lani sa kuya.
1: I see. Opo. Okay. Salamat okay, Linda Kuna.
0: Okay.
1: Ano,
0: salamat po sa pagpapagamit kitirang minuto kan sa imo pong kig-kig sa kapos po na nag-aanduyog. Salamat po sa pagdangog and mabuhay po kita kapos.
1: Thank you so
0: pwede
1: much.
0: Pwede bang isingit? Love more!
2: Dambanggi, pwede na ang mabarayling si May Buda si Pai.
1: Mga katindugon, si First District Congresswoman Criselle Bursilagman sa diit na minuto na nakainkwentro niya, tungon niya na aldaw na Lunes. Taod-taod ang iba pa.
2: Maugmahon daw.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10th. Wednesday.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers, at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Tabaco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
6: Malsun pa!
7: Si Bueno sa
8: King! Parinta minutos na makalipas po ang alasays! Kay Pluser Agravante, Jason D. Guzman, Piñaflor. Kay Andy, sana po mapa-improve pa ang naging project ni Foreman po sa Balay TV. Madagdagan po lamang nin mga solar street lights at mapadali ang pag takod nin kuryente sa mga units. Yan po mga katindugon na sa LGU na. Kasi ang kapartner na kaiyan, ang National Housing Authority, as in ang lokal na gobyerno, ano po, Barog kanya undig di sa Binitayan na relocation site. An tubig, ang ilaw, pig-ipos-ipos kan lokal na gobyerno. Tangani na ma-encourage mga katindugon an mga beneficiaryo na maglipat po sa naunang bitanang center. E yung out pamanlugon na sa mga maarabot na alaw. Dahil sana po kamo magsawa, lalong-lalo na si mga barangay officials na mag-follow up. Ano po? Kulitas na nanindong kulitas si Mayor Climaco.
0: Talagang daday.
8: Tabo, si Mayor Climaco naman, bahala na kung nanupa ang kaipuan na magpaabot kay First District Congresswoman. Pero na pinaabot nindunig disa sa kuya, kuyan-kuyan kay Madam kung ano-an pwedeng maginibo. Ayan. Sige, thank you so much, man. Digdi kay Irlinda Bulanos, Raymond Buesa, pa-shoutout man sa agum ko na mahiguson. Oh, basta arog ka, auntie, tangda ng tulos. Kinamagayawin, oh. Ay, mautro kita kan sa kuyang pagirumdom. Kapag kamanungod na po sa pamilya nindo, tada itaman maibitara na igwanin diit na dirinkilan da ipagkakasinabutan, dahil na po nindo ipagwagas sa paagi kan mga sumbong sa radyo kung okay lang sa indo.
0: Wow.
8: Kung medyo talagang dagit po kamo, di sampaan po nindo nin magkakanigong kaso. Mago na po digdita, an mangyayari ka iyan, an sa kuyang programa, ang kigkig, imbis po na mag-encourage mano nin pagkasararo, magigikitang instrumento, tangani na makawagas lugod ang pamilya. Butaman po ka iyan. At arayo man po iyan sa prinsipyong sa kuyang burubaktot. As much as possible, sa satuya po, win-win solution. Dai po nin maluya, dai nin makusog. Win-win nga ni, gabus kita, nag-i-existir dahilan ta, kaipuhan po niya to ang lambang saro. Iyo po, kinaban! Thank you so much sa Dinil Bakery kay Madam Gina Nang. Ano tawi, Madam Gina Nang? Kumusta? Thank you so much sa Barsaga Itiri Buda Inting Barbershop in Salon ni Ati Beth Barsaga. Sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Bus Boy Buda kay Madam Girlie Bea. Sa Adam Lock Laundry Shop kay Sir Nads kay Mambing Buda kay Lian Calmada. Sa Tabaco Color Mix Paint Center. Bus Nistor Budak Madam Helen Berwega. Kamusta man si Tabaco City Councilor Rinir Bursi, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggol ang Panlungsod, Kansyudad nin Tabaco. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso kay Councilor Pina Binyas Palan. Pasensya na tabi, taday ako nakapasiring dyan sa Indo sa San Roque. Tapos kay Budget Officer si Trillies, dahil ko nagkahiriling sa mga BFF. Mala, nalibo nga ni ako kung saan na kumaduman. Nangaturog-lugod ako, bako. Manong mani, imbis ko ta'dar libre na naman sa pangunto kasun, ma. Kundi paano nalibong ako? Kung matukad ako dyan sa bukoy, umapasiri ako digdi sa banwa. Ha? Nalibong ako. Pagpasiri ko sa banwa, grabe ang init. Duman ko ta na sa bukoy, medyo malipot-lipot duman, kundi tuka doon. Uga kon! Anyway, thank you so much po duman sa mga nag-imbitaran, no, ha? Bay, sana ta, makakakuyan manggirari kita kayan. Magkaka hirilingan. Si Thierry Carbour hangan, eh. Sige man ang dupa-dupa. Na ngaya, digding ngaya, iguaman ngaya kami. Aloy ng panahon kan kita makapasiring dyan sa Indo, ano, tabi manay. Tere. Bayay sa nata, pag naglibot-libot na kita mga katindogon digdi sa bilog na Premier Distrito, sigurado mag-irilingan kita ka yan. Manong mani, nag-ano ka ngaya, nagpapalaong ka.
0: Pala nito ng talibong ni
8: Mike. Sa pag-aram po nindong Kabos na panagos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na. Sa pangaran ni Manong Manny. Kami ni Manong Jun Sapiter. Nakapaki-piesta kami dyan sa San Lorenzo. Kay Manong Richard Montales. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa. Ka-cha-cha.
6: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
10: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe na ngayon ay merong apat na variants. Siyempre, pangunahin po dyan yung original blend natin. Yung pinakaunang variant natin na mahigit 12 years na po na natiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa. Palibasa patuloy na minamahal at tinatangkilik ng ating mga kababayan e sa dami ba naman ng natulungan ng mga ingredients nito pagdating sa kami ba naman ng natulungan ng mga ingredients nito pagdating sa kalusugan

0: para lalo kang makinabang. Yan yung Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? At syempre, hindi pauhuli yung paborito ng mga mag-asawa, paborito ng mga magkakapartner, ha? Para sa ekstrang gana, ekstrang stamina, ha? Para sa mas mahabang labanan. Alam nyo nang ibig ko sabihin, syempre yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pero maliban doon sa ekstrang gana, ekstrang stamina, yung ingredients ng Best Cafe Black, kahit i-research po ninyo, mga ka-wellness, ay napakalaking tulong para maiwasan ang mga chronic diseases tulad ng diabetes, ano po, high blood pressure, problema sa kidney, sa liver, maging ang cancer, ano po. Kaya napaka-healthy talaga nitong Best Cafe Black, mga ka-wellness. At syempre, hindi rin pauhuli, ha, yung paborito naman ng mga nagpapa-sexy at nagpapa-macho, yung gustong may tunawing ekstrang taba sa katawan at para maging tama ang timbang, ha. Yan yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, ang Best Cafe, lagi nating ipinagmamalaki, napili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang benepisyo sa kalusugan mo, yung aroma pa lang, yung lasa pa lang, ay relax ka na, tanggal na ang stress. Pagdating sa presyo, ikaw pa rin ang panalo dahil hindi nagtaas ng presyo. Kahit yung ibang herbal na kape ay nagtaasan na, ang Best Cafe na natili pong presyong makatao, dapat everyday sa pagkakape mo, ang kapartner mo ay Tatak Best Cafe. Maging sa safety at quality, sigurado ka dahil aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Pare, pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
9: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, bago ko talakayin ang napakagandang topic, ano, natatalakayin ko po tungkol sa kalusugan, eh syempre, nais kong muling ipakilala at ipaalala sa inyo ang isa sa napakaganda po nating produkto at yan yung Best Cups Minerals Food Supplement. Napakaraming food supplement sa market ngayon. Okay po yun, mga ka-wellness, makakatulong yan sa kalusugan natin. Pero ang pinagkaiba kasi nitong Best Cups Minerals Food Supplement, hindi po basta-basta dahon ang sangkap nito, kundi ang sangkap nito ay mga natural na minerals mula sa kalikasan. Ha? Gaano ba ka-importante ang minerals, mga ka-wellness? Lahat ng nabubuhay, kasama syempre ang tao, binubuo tayo ng mga cells. Ang cells na yan, mga ka-wellness, yan ang building blocks, ano? Yan ang pundasyon ng ating buhay. Kapag hindi malusog ang cells, asahan mo, maikli ang buhay mo, ha? At alam niyo po ba ang pangunahing requirements ng cells para makapag-function ng tama sa katawan, maging malusog at literal na humaba ang buhay natin, gumaling tayo sa iba't ibang sakit, ha? Isa sa pangunahing requirements ng cells ay minerals, mga ka-wellness. Ang tao habang tumatanda, nadideprive na nagiging deficient sa minerals ang iba't ibang organs kaya nagkakasakit. Kaya dapat nasusuplayan ng sapat na minerals ang ating katawan every day. Ganun ka-importante ang Best Cups Minerals Food Supplement. Kaya uminom nito araw-araw, isang kapsula. Maganda yung pagkagising na pagkagising mo. Uminom ka na po nito kasabay ng isang basong maligamgam na tubig. Siguradong napakalaking tulong para sa

0: kalusugan. May sakit ka man ngayon, makakatulong po ito na makarecover ka. At kung wala ka namang sakit, ano, makakatulong ito para manatili kang healthy, ha? One capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay pag-usapan natin mismo yung paborito ng mga Pilipino. At yan po ang kape, mga ka-wellness. Ha? Ang mga Pilipino sa umaga talaga nagkakape yan. Maghapon nga nagkakape. Ano po? Ang problema, yung iba, kape lang ang iniinom sa umaga. Ano po? Eh mga ka-wellness, maraming beses ko na po itong tinalakay na dapat kung iinom tayo ng kape, i-consider po natin yung ating stomach, yung ating mismong bituka. Ha? May mga ilan po kasing habits o ginagawa sa umaga na medyo magdudulot ng hindi maganda sa ating bituka. Halimbawa, yung pagkagising na pagkagising mo ay iinom ka agad ng kape. Tandaan mo, buong gabi, walang laman ang tiyan mo. Sa makatwid, yung acid po dyan ay nag-form, nag-accumulate. Medyo acidic yan pagising mo, yung iyong sikmura, yung iyong bituka, mga ka-wellness. Kaya dapat, gaya ng aking tinuturo, bago ka uminom ng kape, uminom ka muna ng isang basong tubig o kaya kahit kalahating basong tubig man lang. Pero the best niyan, pagkagising na pagkagising mo, uminom ka kaagad ng isang basong maligamgam na tubig o kaya basta hindi malamig na tubig, ano? Para yan makatulong sa magandang digestion mo. At kapag uminom ka na po ng kape, ay hindi po mabigla ang iyong sikmura, ang iyong bituka, mga ka-wellness, okay? Eh buti na lang merong Best Cafe. Na ang Best Cafe, hindi po acidic, mga ka-wellness. Kumbaga kasi ito'y semi-decaf, ano po? Kaya saktong-sakto lang po yung caffeine na content. Ang caffeine kasi marami rin pong health benefits at masarap sa lasa ng kape. Kaya hindi naman pwede totally ay dapat tanggalin ang caffeine. Marami po itong health benefits. Ang Best Cafe, tinimpla na sakto po yung caffeine at hindi magdudulot ng mataas na acidity. Kaya okay na okay sa umaga na inumin. Pero syempre, general rule, bago uminom ng kape, mga ka-wellness, dapat uminom muna ng kalahating basong tubig o mas maganda, isang basong tubig, mga ka-wellness. Maganda ang pagkakape nga isabay sa pag-aalmusal. Ano? Maganda na medyo malamnan muna kahit konting pagkain man lang ang iyong tiyan bago mo banatan ang pagkakape. At syempre, para walang harm na gawin ang pagkakape at sa kabilang banda ay makatulong pa ang mga ingredients ng kape sa iyong kalusugan, sa iyong pag-i-enjoy ng paborito mong bisyo na pagkakape, dapat ang kinakape mo ay Tatak Best Cafe.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: I'm Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
9: At parang vatang-vata dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and Koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Okay, mga ka-wellness, ha? Kasi yung pagkakape po agad-agad na yun agad ang babanatan mo pagkagising, ano, ay pwedeng magdulot ng pagtaas ng acidity ng iyong sikmura, ano, irritation ng iyong sikmura, ng iyong bituka, o kaya pagtaas ng cortisol level na pwedeng mauwi sa stress, mga ka-wellness. Okay po? Ito pa yung isang bad habit na makaapekto sa ating bituka, yung masyadong matagal na pag-upo, ano, sa toilet bowl, ano, mga ka-wellness, ano. Yung iba kasi pag-upo na ganun, imbis na gawin na yung pagdumi, ano, pasintabi sa mga kumakain, nag-i-scroll pa ng cellphone, ano po, yung masyadong pagtagal pag-upo kasi, ano, yung matagal na pag-upo sa toilet bowl, ano, pwede pong magdulot yan ng matinding pressure sa mga veins around the rectum na pwede pong mauwi sa iba't ibang karamdaman tulad ng almoranas. Kaya mga ka-wellness, ano po, kapag umaga na nakaschedule na, nararamdaman nyo na na parang nadudumi na kayo o pasintabi sa mga kumakain, huwag nang patagalin. Umupo at iyon na pong gawin ang pagdumi, ano, mga ka-wellness. Kasi yung utak natin, ano po, napoprogram po yan na everyday kung the same time, basta pag-upo mo ay dire-diretso ka sa pagdumi, hindi ka na nagsiscroll ng cellphone, wala ka nang ginagawa ng ibang bagay. Kumbaga, pag-upo mo, diretso na po yung malaya, ano, at magandang pagdumi. Araw-araw mangyayari na po yun kasi napoprogram yung ating utak, yung ating katawan sa ganong uri ng pagdumi. Hindi gaya ng pag-upo mo. Ang dami mo pang ginagawa, gaya ng baon mo pa yung cellphone mo. Nag-chat-chat ka pa, ano, kung ano-ano pa ginagawa mo. Yung ating pong nakaprogram na magandang pagdumi ay maharangan po yun, maaabala po yun. Hanggang bandang uli, magiging constipated ka na at pwede nga pong mauwi sa almoranas, mga ka-wellness, dahil po may pressure sa mga veins around the rectum. Okay? So isa po yon sa mga iiwasan nyo, mga ka-wellness. Yung masyadong matagal na pag-upo sa toilet bowl dahil imbis na dumumi na kayo, ang dami nyo pang ginagawa tulad ng paggamit ng cellphone.
14: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
15: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
14: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Okay po mga ka-wellness, at ang isang bagay pa na dapat po nating iwasan sa umaga na malaki ang epekto sa ating bituka ay yung wala talaga tayong totally iniinom na tubig. Tandaan nyo, pagising nyo, mildly dehydrated po tayo dahil buong gabi wala tayong tubig na ininom. Kaya hindi pwedeng ang iinumin mo po sa pag-aalmusal mo ay ibang inumin. Ano po? Dapat po samahan mo po ng tubig. Dapat buong araw ay kompleto, ano, sapat yung tubig na iniinom, lalo na po sa umaga, mga ka-wellness. Kapag tayo ay kumakain, ano po, after kumain, mga 30 minutes after kumain, uminom po tayo ng tubig. Pero before kumain, before magkape, gaya na sabi ko kanina, uminom na rin po agad ng tubig para yung dehydration ay mawala na, masuplayan na agad ng sapat na tubig ang ating katawan. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
14: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, tugat ng One Radio. Tindupikulan. One Radio. You're listening to One Radio, News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
16: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang ini hatod sa Endok and Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K cash in or cash out kan sa indang mga GCash. Bisitaon sa indang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose Malilipot Albay, Centro Malilipot Albay, San Isidro Ilawod Malilipot Albay, Porok 4 San Lorenzo Tabaco City, and Tapsinipap sa PNR Road, Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Rasyada kan mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadamo. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indong driver. Asin tagapag Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
4: Parada 30.
3: Parada lokal.
4: Parada 30. Parada 30.
5: Diyos maray na pag-aaga, Bicolan Jaya, natabi ang parada kan sa tuyang mga bareta. Unyang pong aldaw nin Lunes. 17 na kan Agosto taon 2026. Kaibahan tatabi sa paghatod kan mga bareta dyan sa Technical Department. Dyan, si Manny Almoguera. Ako man po si Ed Bordeos, ang sa indong tagapagatod bareta. Ngunyan, pasiring turos kita sa baga detalyes kan sa tuyang mga bareta.

0: Ang detalyes kan mga bareta na hatod sa Indo kan Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Blanc, kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sa kamugtang kan guna kan sa tuyang panahon. Na kaluwas na sa monitoring domain kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang low pressure area bandang alas 2 nin mag-umagahon ngunyan Agosto 17. Mientras tanto, panagos man na minomonitor kan PAGASA ang sarupang LPA na nasa laog kan Philippine Area of Responsibility. Ultimo ning nahiling sa distansya kon 1075 sa sirangan na norteng parte kan Luzon. Iguay nin medium chance sa maging sarong tropical depression sa lokan masunod na 24 oras. Kasabay kaini nagpatanid ang PAGASA sa makusog ng mga paguran dahilan sa epekto karabagata sa nagakapirang parte kan Luzon. Pon Domingo ning Bangge sa Good Lunes ning Bangge, Agosto 17, nasa 50 sagod sa 100 mm ang pinagdala umana bulos kan oran. Sa may party ka ni Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Binget, Sambales, sa Sinbataan. Podman Lunes, Simbangi, sa Good Martes, Ninbangi, Agosto 18. Posibleng magabot sa 50 sa good sa 100 mm sa Noran, sa Ilocos Sur, La Union, Binget, Pangasinan, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Asin, Antique. Mientras tanto, Martes, Simbangi, sa Good Miyerkules, Simbangi, Agosto 19, pinaglalauman man na sa 50 to 100 mm sa mga paguran sa Ilocos Sur, La Union, Binget, Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, asin sa Antique. Sigun sa PAGASA, pupwedeng mas kadakol ang tubig oran sa mga mabubulod na parte asin sa Ralangkaw na lugar sa nabanggit na mga lokasyon. Sigun po yan sa PAGASA. Alas 7:18 sa kamugtakan kan Bulkan, nagpapadagos ang pinagsasagibong monitoring man kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOC sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Makalis na ibaba sa alert level 2 ang status kini. Susog sa pinakanghuring datos na sa bilog na magdamlag, nagtitiner ang hababang aktibidad kan Bulkan. Alagad nagpapanagos ang pagbulos kan lava sa may Basudgali na nasa 3.8 km. Sa Bungagali, nasa 3.2 km. Sa Misigali na nasa 2.7 km. Nagpatanid naman na punpak ang enot kening record ang volcanic earthquake sa asin ang rockfall. Kung sa inunya, nasa 9 volcanic earthquake sa asin sarong rockfall events. Ang na-record kan ahensya, nagabot man sa 2,135 tonelada ng sulfur dioxide ang ipigbuga kaini. Poon ka na gusto 15 taon 2026. Nagtitiner man ang paghubag kan Bulkan Mayon na igwang paramientras sa pagnipisa sa north-western na parte kaini. Pagiramdum graray kan Feebox, nalikayan ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Parada 30. Alas 7:19 na po din pag-aaga digdi sa Tabaco City, nasa Kaibuligan na 70,000 ang naipanaw sa tulong centenarian sa digdi sa Tabaco City. Sigon kay PSWDO Albay Head Maria Vivian Seya, na apwera sa 50,000 pesos sa sendang naresibi sa paagi kan ordinansa kang probinsya para sa mga nonagenarians o mga senior citizens na nasa edad 90 sa kondumenta 9 anyos, nakareceive man sinda ng 20,000 huli sa pagsubmit tinda ng mga papeles mantang dai pa sinda nag-aabot sa edad na 100 anyos. Pinag-asigurar man subot ninda na matatawanan ng benepisyo bako sana ang mga centenarians o mga senior citizens na nag-aabot sa edad na 100 kundi maging ang mga nonagenarians. Ipigkaugmaman subot ninda ang pagtatao kaini asin kan sa indang mga pamilya. Mientras tanto, igwapa subuot nin nakasalang na programa na sa indang isasagibo sa bulan ng Nobyembre. Ini para man sa mga agom na edad 50 anyos na o 50 anyos ng kinasal. Alas 7:21 na po nin pagkaaga. Sa Tiwi Elbay, nanginot ang sarong alumnos kan Bicol University, a College of Industrial Technology, sa ginibong August 2026 Certified Plant Mechanics Computer-Based Licensure Examination na may rating na 86.50%. Sigon kay Domingo Canieta Jr., ang top 1 sa ginibong examination na dahil subot niya pinaglalaoman ang pagiging top number 1, alagad kumpiyansa na makakapasar siya sa examination. Uli sa nakasimbag siya sa mga kahaputan digdi. Dagdag pa kainin na ang enot na best na nagkwa siya kanaunang bitan ng examination, asin naisipan niya na magkwa ka na exam, huli sa iyang trabaho. Pigistorya kay ni nabigla subot siya kan maraman na siya nasa top number 1 huli ta. Sa inot niyang nahiling ang mga listahan ka mga nakapasar digdi. Naaraman kay ning nanginot siya gikan sa o kan mahiling an sa iyang review center. Nag-enroll si Kanyeta sa RCR kung sain binalikan niya ang sa iyang pinag-eskwilahan, experience, curious sa rigman, ang pag-review oral daw na may libreng oras sa trabaho as in pag-uli sarong sagkod sa aldaw kan eksaminasyon. Pinagtaunan doon kanina buot niyang makompleto ang electrical as in ang mechanical na lisensya. Kuning kaso man makakuha siya ni magayon na oportunidad sa iyaman ining kukwaon. Si Kanyeta, taga Tiwi Albay, nag-graduate degree o nag-graduar sa degree program na electrical technology kan taong 2016 sa Bicol University. Nakuha man kay ni ang top 2 spots sa August 2025 registered master electrician sa licensure examinations. Sa presente, nagtatrabaho ini bilang facility technician sa Sarong Electronics Company duman sa Kabuyao, Laguna. Minsay niya sa maawot na magkuhaan ni siring na examinasyon na pakusugunan sa inang pag-eskwela as in pag-abot man sa trabaho ang dapat. Iapot kung ano ang kinakaipuhan sa sendang seniors as in napagadalan ang mga ini huli sa kadaklan na kanagluluwas sa naunambitan ng eksama. Ang basado sa saindang eksperhensya. Parada 30. Oy, congratulations ha. Masunod sa mga barata sa lado lokal, duwang individual ang arestado sa magkasiblaga na drug interdiction operation sa Matnugport. Parada 30. Mantang is TL Draw Court pinasabugan nin Granada duman sa Legazpi City. 21 anyos na lalaki arestado man ini dahilan sa subuot pamba blackmail. Sa buhi kamari ni Sur ito ah, medyo bibihirang bareta ini. Sarong misis saan nangaki nin apat na mga umboy. Parada 30. Yan asin ang iba pang mga bareta. Masunod na. Parada
1: 30. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
2: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Classes begin August 10th.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
6: Boss, Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss, Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Parada 30. Parada
11: lokal. Parada 30. Alas 7:30 na po rin pagkaaga, nagkaparasaan Salming, Sampangan, asin nagpakawagas ang bubog sa laog kan STL o Small Town Lottery Draw Court kan apunan ini ning Granada kan dai panamid bid the suspect sa Lucky Gem Building, Phase 2 Imperial Court Subdivision, Barangay 24 Rizal Street. kan nagtalikod na banggi. Maswerte ng warang nalugadan mantang nagkaigwa o nagkataon na nasa cash area nagkakapir ng empleyado kan mangyari ang pagpasabog sampangan mismo kan establishmento. Sa report, alas 7 ng banggi biglang nakikik ang mga residente sarani sa lugar kan madangog nidaan makusog na pagsabog. Makaskas na nagresponde ang mga polis sa lugar sa panginota mismo kan hepe na si Lieutenant Colonel Arthur Tangtang Jr. Sigon sa kopya kan CCTV camera sarong lalaki na nakasulot ng itom na jacket, itom na pantalon, puting sapatos, sa simpulang helmet ang nagrani sa draw area. Sunod na hiling ang pagdulag kan suspect lunad kan itom na motorsiklo.
12: Parada 30! Parada
11: 30! Mientras tanto, pinaghahanap ng unyan ka mga tauhan kan Digaspi City Police Station ang duwang suspect na subot involto sa robbery holdup sa sarong dakulang tindahan sa Pro 4 kan Parangay Tula-Tula Digaspi City na pagmamay sa direk ang sarong barangay Kagawad. Sigon kay Ligaspi City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tangtang Jr. Nangyaring insidente bandang alas 3:45 ng hapon, Agosto 8. Alagad na i-report sa Sainda, Agosto 16. O walong aldaw, matapos ang insidente. Base sa istorya, kansaron 33 anyos sa may sadiri kang tindahan nag-abot sa establishmento ang duwang lalaki luna ding sarong motorsiklo. Ang driver nakasulot ng blue t-shirt, black pants, as in blue full face helmet. Mantang ang back rider kayo nakasulot man ng black jacket shorts as in naka full face helmet. Naglog sa tindahan ang driver mantang nawalat sa luwas ang back rider. Tulos sa nagpasiring ang driver sa cashier as in nagapot. Kun hain si kuya. Inilingkan cashier as in nahalion ka ini o pigmawot kang cashier. Nahalion ka ini ang face mask as in helmet alagad. Imbes na halion, nagbunot ang suspect aning itom na klase ni badil as in ipigtutok sa cashier sa kanaghagad din kwarta. Dahilan sa takot, ipigtaw kan cashier ang pinagkakarkulong 13,000 bago makaskas sa nagdulag ang duwang suspect pasiring sa barangay Bugtong. Padagos ang follow-up investigation kan PNP kasabay na ang paghanap kan iba pang mga CCTV footage ali sa mga lugar na posibleng inagihan kan mga suspect. Tailing man sa CCTV ang mga suspect sa kalabaan kan F.A. Candid Tribe sa barangay Bagumpay ni Gaspi City kon sa ina. Nariparo na nagpasalida inimbado ang suspect na naglaog sa sarong establishmento hali sa blue t-shirt naging puting sando. Mientras tanto, ipigpaliwanag kan may sadrikan tindahan kung nang taday tulos na i-report ang insidente dahilan sa takot. Lalo na siya mismo subuot ang pigahanap ka mga suspect kan mangyari ang pang-hold up. Panagos ko niyan ang investigasyon kan mga otoridad. Alas 7:33 na po nin pagkaaga. Sa Daet, Camarines Norte, arestado ang sarong 21 anyos na lalaki sa sarong entrapment operation. Duman sa Daet, Camarines Norte, kan nagtalikod na Agosto 14 dahilan sa subuot. Pagpapatakot na ipapakalat ang pribadong video kan sa iyang dating piday. Base sa impormasyon, nahali sa Daet, Camarines Norte Police Provincial Office sa Provincial Cyber Response Team. Ginamit subot kan suspect ang naon ang bitan ng mga video tangali na piriton ang dating piday na magsunod sa iyang kagustuhan. Dahilan kayo naghahagad ng tabang ang biktima sa mga otoridad na magsagibo ng entrapment operation bandang alas 7 ng banggi sa Sarong Tourist Inn sa Barangay 2, Pasig Daet, Katuwang. Ang mga tauhan kan Daet Municipal Police Station na minidbid ang suspect sa nasarong 21 anyos na lalaki na residente kan Barangay Gubat sa Daet na kumpiskar gikan sa iya ang sarong asul na iPhone 30 na pinagtutubo na ginagamit sa pagpapadara ni na patakot as inaglalaman subot ka mga pribadong video. Dinaraan suspect sa Daet MPS para sa dokumentasyon as in sa magkakanigong disposisyon matapos siyang basahan kan sa iyang karapatan. Kakampangon ang kasong pagbalgar sa Article 286 kan Revised Penal Code on Grave Coercion in relation to Section 6 kan Republic Act No. 10-175 on Cybercrime Prevention Angka of 2012.
12: Parada 30. Parada 30.
11: Arestado ang duwang individual sa magkasiblag na drug interdiction operation sa Matug Port sa probinsya Cansorsogon. Sigon kay Matug Municipal Police Station Chief of Police sa Police Major Wilfred Lloyd Bertin. Binisto ang saro sa mga suspect na 61 anyos, residente kan Dasmariñas, Cavite. Durante kan inspeksyon sa mga kagamitan, nahulog subot ang plastic sachet sa paril as hindi din nagkaiguanin na pagsuspect. Pecha ang nag-operate kan screening. Huli kay ni sinugo ang suspect na ipahiling ang laog kan bulsa. Asinado kaya ang transparent plastic sachet na may laog kang pinagtutubo ng shabu. Nakumpiskar din nasa 2 gramos kang pinagtutubo ng shabu na iguaning kantidad 13,600 pesos. Asin presente na ining ipiksa sa erarom sa inquest proceedings. Apore kay ni naaresto pa ang sarong 20 anyos sa suspect na taga Western Samar sa Ginibong Inspection makalis na madiskubri ang pinagtutubodang marijuana. Nakumpiskar digdi ang marijuana na may gabat na nasa 2 gramos asin kantidad 2,360. Na inquest na anaw ng bita ng suspect. Mientras tanto, pagirumduman kan hepe sa mga nagbabiyahe asin sa maagi sa pier. Dahil din hanggang magbalo na magpalusot yung mga illegal na kontrabando huli sa Sierto Subot na madadakop sinda kan mga otoridad.
12: Parada 30!
11: Tamang oras, alas 7.36 na po nin pagkaaga. Para mientras na pinag-uktabang una ni 2nd District Congressman Caloy Andes Loria ang congressional inquiry na ipigsunod niya sa Kongreso katakod ini kan padago sa paglobo kan utang kan Albay Electric Cooperative o Aleco Sirigman ang naglalala ng problema sa low voltage asin ang mga brownouts sa Albay. Sinabi kay nina titawanan niyang unahan ng pagkakataon ang pinagbubusol na rehabilitation effort kan ako Bicol Party List na nagtagaman ng kulang kantidad para sa pagpapatindog ni mga substations na pinaglalauman na makakatabang sa pagresolbir kan problema sa supply ng kuryente. Alagad sigon kay Congressman Loria, kunda eh, magin matrayum po na ng bita ng lakdang magiging hudyat ini. Nani naliwat niyang buhayon ang congressional inquiry. Sinabi kay nina kapag nalawos ang investigasyon, ahalong katon ang mga record kan Aleco tangani na maraman kung papaano pinagpapadalagan ang kooperatiba asin kung ano ang mga rasones kung nanta naglala ang serbisyo kan kuryente na na-experiensyan ngunyan kan mga Albayanos. Suportado man ni Congressman Loria ang plano ni Gobernador Noel E. Rosal na pagpapaapo ding Special Annual General Membership Assembly. Obeto kaning maipaliwanag mismo sa mga miyembros asin sa mga mamanuan ang mga problema ang pinagkakahampang kan Aleco asin kung paano pagsasarabay-sabayan na masimbagan o mahanapan ng solusyon ang problema ngini kasabay na ang bilyon-bilyon na utang kan kooperatiba. Ang tamang oras, alas 7.38 na po nin pagkaaga. Dili kita sa kakaibang bareta. Duman sa buhi, Kamari ni Sur. Nangaki nin apat na babae o Cuadro Marias ang sarong misis sa pambihirang pagkakataon. Duman po sa 5th District ang buhi Kamari ni Sur sarong ina na minibid na si alias Mary ang nangaki ning apat na umboy o quadruplets na sinasabing pambihirang pagkakataon. Sigon ini sa siyensya na pinagkukonsidera na saro sa lambang 700,000 na mga nagbabadosa ang nagkakaigwa kan siring na kaso, cesarean and misis kan mga kit. Natulos man na dinumahan tanganin matabangan ni 5th District Congressman Mix Villafuerte ang pamilya kan umboy. May tulong ng aki ang mag-agom asin pag-abot kang quadruplets o apat na mga babae. Pito na tulos ang mga ini. Madali yun sana. Dailan ta pang apat na ang o apat ang papagatason kang mag-agom. Naugmaman ang mag-agom dahilan sa ayudang ipigtao sa senda. Maski nga ni hikaho sa buhay ang sendang pamilya, madagos ang kigibuhon subuot na Pagigos kan magagom para sa sendang mga bagong aki.
12: Parada 30. Parada 30.
11: Apat ano? Mga tuga. Matindi.
12: Parada 30. Parada 30.
11: Kasering kita sa lotto result. Natod sa sendo kan kaping may marin result sa salud din tao. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, kasi ng best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Makilis tatabi kan mga numero. Winning number combination sa 658 Ultra Lotto 30. 37, 17, 47, 2, asin 9, ang jackpot price nagabot na sa 213,102,641.85 pesos. Naku po, dakula na po ini. Wara pa dyan kinanggagana. Sa 649 Super Lotto, uyapon winning number combination. 49, 15, 6, 26, 30, as in 12, jackpot price, 25,229,356.15 pesos. Wara pa man po kinanggagana, kaya pagirumdum sa mga tugang dinangat po ipaglaom sa swerte at sa indong kapalaran. Bagigos, as in magtyaga. Nganina, umasenso ang buhay. Ang lotto result, hatod sa sendokan kaping, may marain result sa salud din tao. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, as in and best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabos iyan, mababa kalindo sa mga butika, as in sa mga supermarket nationwide. Iyan natabi naging katiriponan kan sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, as in i-share sa muyang Facebook page. Hanapon sa natabi nindo ng One Radio 91.3 News FM. Sa technical department si Manny Almuguera. Mga tugang de magharali, guwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos kang programang
12: Parada 30.
11: Ako man po si Ed Bordeo, san sa indong tagapaghatod barata. Ligi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na
12: Parada 30.
13: Parada 30. Parada 30.
14: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
15: One Radio.
16: You're listening to One Radio.
17: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Ang tamang oras, alas 7.42 din pagkaga.
18: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
19: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
20: Heads up sa
19: sa Gabos, Mag-aki o Gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
20: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
21: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
20: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
21: Sige, papalaundry ko na lang.
20: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
21: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
20: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
22: Available in all supermarkets near you.
23: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
19: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
24: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
19: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
25: Marina
19: Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
25: Marina King James and Herbal.

0: Morning na sa Gabo siya itong mga paraan tabay. Good morning. 16 na bagatabi ka na gusto. Ay, 17 nga rin pala. Ano ka naman? Kasun mga ngayon, sir, sa 16. Hiling na nindo. Ano na kita sa Albay? Ah, kumusta sa Albay? Good morning, nagbuburumbahan na sa Albay dahil lang po sa STL. Sinimo na buhay, liwat sinimo mga katindugon tabi. Good morning. Kundi pinagcha-challenge ko niyan si Nimo. Ha? May mga day na nagtutubod kay Nimo. Day na kapanubod-tubod mga katindugon ang pahayag ni Nimo. Good morning, good morning. Kung babalikon ta mga katindugon, Pebrero kan si Congressman Congressman Pido Garbin kan ako Bicol mga tugang sa sayang privilege speech dumampo sa Congress. Sayang ipighayag na Disyembre kan nagtalikod pong taon 2025. Pinapundo ang operasyon kan small town lottery. Laman ang kan privilege speech ni Congressman Pido Garbin. Pinapundo mga katindugon, tapos biglang nagluwas ka ito sa wedding, di ba? May nagkapangaranan duman mga katindugon si Congressman Pido Garbin. Kanakaliis po yan ang Pebrero, ha? Kaya naipasan ang taon, kan privilege speech tabi. Good morning. Igo duman kipinag-apod na kunyan, sagmin, ansag, mga katindugon, sagitsit da, sumin si Nimo. Yan, sagmin, kaya may kunyan, nagluwas si Nimo. Good morning. Susag ang day nakaluwas, ano doon nangyari man ang gano'n? Luwas mananggad si Nimo. Good morning, good morning. Aram naman kaya nindo na may history si Nimo na pagka may bagay na siyempre day pabursa sa iya mga katindugon, minapugawa ka nung. Kinuruan nindo na magpakunyan, iyo ang mag-leader-leader kan burula. Good morning, good. Tapos tinarangkas nindo, day daman lamang kamuda nagpaisi na haraliyon, pati sa mga empleyado niya. Di nagngurub-ngurub man sa papatakotun pa da nindo na kunyan, inihong patatrabaho na siya. Good morning. Pinapatrabaho. Ang mga terminology kan mga kunyan, ano, mga sindikato, pinapatrabaho na aniyan ninyo ako. Luminuwas si Nimo. Good morning. Tuga. Morning. Nagluwas din video. Ang pigalat mo garing, so part 2 kan video, kung si isa ni mga duwang kontraktor, buda, duwang darakulang politiko sa Albay, ang nasa likod kan operasyon kan STL kuno na may weteng yugun mo yan. Paldo-paldo pala ng bigayan, ano? Anak ng weteng nga naman, ano? Walang katapusan na weteng. Taw-taw, di padangog ko sa sendo sa pagkaudto sa programa tang terador sa ONU sa privilege speech ni Congressman Pido kan nagtaligod pong bulan. Taduman may pigpangaranan duman si Congressman Pido. Yo. Good morning. Good. Itugma tadig di sa pahayag ni kunya ni kung itugma tadig di sa pahayag ni Nimo. 5 minutes ini man kay Nimo ipagkurukonektar tanaw ko no an mga relasyon kan mga ini mga katindugon. Ta binumba ka nagtalikod dal daw su drolats diyan sa kunyan sa Piñaranda, Aligaspe. Binumba ta sabi ni Nimo ako na naman ngay kay ni sasahutan. Ta may nagtama da habo bayadan. Yugon mo sistema na no. May nagtama pala, basta may nagtama na malulugi ning milyon-milyon mga katindugo, minagibo ning senaryo. Iyan ang sabi ni Nimo. Pwede, at yan na lang naod to, ta. Kapos naman kita sa oras. Param na nga ako mga katindugo. Sa technical, si Sir Manny Almoguera, mga katindugo. Ini ang totoo, masunod na, kasabay po si Sir Glenn Ogao. Day, magharali ha, dyan sa nakamutabi mga manoy, mga manay, ta, importante niyan, nayaon sa napirmitabi ka mo dyan. Amo, na magharali, ay na nga nito. At, apaaram na nga na, ang sa inyong lingkod. Edward Deus po lamang, digdi po sa One Radio, ang sakuyang angog, binalagatak, digdi sa mikropono, bilang pagsaludo sa sayo. Digdi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Uy, tama na kiulog. Tindugo na.
1: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Ang tamang

0: Casino++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
3: Pabili po.
4: Ano po yun?
3: Pabili po ng supplement.
4: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
4: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pau-Tiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait! Hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pau-Tiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
3: Ayan! Perfect for immunity, plus may antiviral property.
4: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pau-Tiarco Capsule na may duble proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pau-Tiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
3: Magkano ba yung Pau-Tiarco?
4: Ay eto, 15 pesos lang SRP po yan.
3: Oh, tamang-tama. 750 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
4: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pau-Tiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
5: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
6: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
5: Talaga? Bakit?
6: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
7: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore. your complete destination for every celebration.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
0: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalat mo? Musla! Magpabili!

0: One Radio, Goose FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Goose FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Goose FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Goose FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: You're listening to One Radio,
0: Goose FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibig.